Ikyai akuma ewo ha nyina bawo Kristo. Wanim se enedei fa akuma nyina domu so aso amrase. Mebre me ho ase mawo Kristo. Sanen so famaya ni awope. Ewo Jesus Christ demu. Amen. And maybe a cassafa and some. You move a real while, I hear say a Christopher, but and some who you are see be being an answer, wouldn't mean an anum, wouldn't miss a beer ding. Then call me with them a 3 year, a Deuteronomy and some Proverbs chapter 23 verse 19. Osemeba, wodi etie ne hu ne nyansa. Tie ne hu ne nyansa. Na tsene wa kuma ko okwan ne so. 20. Mfra nsadwiam fo. Mfra Nsadwiam fo na Nsadwiam osadwiam ne ahoni bedi hia na osadwiam ne ahoni ahoni bedi hia na nkoto de intasu ntumago fra nipa de me pese yesuani in France adwiam na wona osai won honam no na nsadwiam ne ahoni ahohifo obedi hia ene ne ye ba besia se wo ha kwachire ho ensa medifiti ensa ton ona oton sanso na me de besi ona wono mo so ene wona omde ohun kofra oma omo no mo sansano Ensa Ohia the Old Testament na nipa etimi ware emma dudu obi a ope na awradi mu wonfo in the Old Testament Noah no sambure Emma ne mako he na deje mma urade kese ne mano. Urade an kese nowa. A oburo nsano. Basa oba apanfufu imua. Pose miye muru nsa na nsande sakasaka ba. Ne imo yedibe buru nsano. Yen sema ewo humumu. Eno yesinsa wadebe kwa kaburonsa. Na sakasaka bebo umu. Ene fakon awotie. In this old yesan same way. Now here. In the Old Testament now. Na just a difference abem. New Testament and the Old Testament. Na. Ensa me se me difiti wona woton sanso me busem se me ba memfra wona owo oye ensadwiam
Impossible obi no msa enkofa na damfo enfra wo mu na je se wa wo no mo no so ne sei na obeso o ka chira wo e mu mu ya me obi a wo no mo so e na wo wa sei enti en sesa ne ba ebe fra sankofo no kofa wonamfo na wana wotonsa so hana tonsa ma sasa kosoro na menchira wadie bi sa wotonsa 1 2 3 Ipa mi en sape. One, two, three, four. Muntie. Mena senka un nsa en bro. Oko de ba sori. New apostolic. Oko de ba sori. Oko matedis. Matthew, Roma, the watch rohono, Roma, ana huye biyo, utonsa, kasi meba men kofra wana, oyensa jiamfu. Adentina otu ne bafo se mane enko saate bianim enko no akonom bi na me defitin wona e ton sansonam de abawo ma ye nom ne onyankopon ahyesa afa obi a oton san ehun eni Onipa bia obeba abeton sane bi na wanom se wonom wie na nsane mu no owu a nyame bebi sane mu ja firi ho wa woton no ho se wonom wie na onya yare a Nyame de sai ade na wanya no eho asotwe ebebre wo ne wo ma Se wonum wie no nya mane a ade biara nipa na ono di ni sika abeton sana nom no awie no so wonum wie asem biara abeton no de oton ma no no o asem Enu na aba ho na mu no Eti hunen mu no ade e fre ne wi aban se wo mpɛ enti se obi koto wi no ono mu a ne ye chi na de oton ma no se ye de de oton ye ne wa sutwe de ono mu ye se wo de ye ade ntira Esei ni peduya no. Enti nyame de saade no. Aye ahyensodie e de ato ho. E de amani pa e wo honhom se. Ade bia obi ye. De mani nua na sei ni nua ni peduya no. Sei ni pa na wo ye ye no wasotwe. Ana ni pa no so okoye nso wasotwe. Hallelujah. Menima de kwe ne urade de sa asemu yiba na wana ye tona suchi eno ni yedika eno nyame mfa asuchi ene mani ye o tono evise se nyame pese ochi wa suwa
enye direct sa ni papa so otwe aso obetse wo dwa koto afiase yebebo nyame enye ne sa nyame pese otwe aso a otwe aso free ni pa e free wo mu aba ni pa wa wo won oma eso enzi obi biara oton sa no no matter what the situation no nipa ni ngu no na nasifo ni bi aya akwori nsafo eno de otwe mu tan be yajuma hello oton sa ma wansa so na me nka sa me tumu fo ne ma wansa so kosro oton sa ma wansa so mame ese obi ama wansa so sister bi wa ha mo moton sa na mo ma wansa so mame men sa ne mo kasa edru kwasi ada a christofo e kwa asore no edo so se o me etifie ana ensan ebuya ma enkwanche be bia yetonsa di articulate loduo cargo case loduo di egugu fam mu a ye de kwa house to house amantemu to amantemu ni ye bo ho de wo tv so ninyina sansan nyina no hwanem etinipa wo monko asori kakra na omugu fie no because enkamofo onno munsa sa na omote omoka ana christofo onza musumo onno munsa na ensana ye ye na omemu ha no who are those people drinking that ana omoye wi omohwe egu fom eso ubi se obi a obeka je se me kwa sori enti ensan ton ye ade a ye ton de panisi yasefo o ton sa you are selling that thing to punish your descendants wo ma mo firi wo mo beba no wo mo na obetwe wo ma so wo na wo ma so chene be ko won so wo de asema meka no oye fo ni fa to fo mo a obehu obi a oton sa bia ma de to wo mo nti wo ni pani bi wo ho a wo ma sey a eye ni papa ana ne mame bi ni nana bi ne ton sa ana e ho aso twe no aba ba duro ni pa no so nenne enam se ade na nyini nti no eja ne koke no nti akwada no wa ni papa ana ne mame ton sa no ana ne nana ton sa no adisua besi onono so a wono nim ho hwe ya wono afedie wi ana onom from wi no se se wa transfer cocaine meanwhile nipa ton sa no so wa wuko amen me chrema die bi me mabusiam Many afraid you mean who's so bit on sound hot that. Now, Nippa Obusium will be any musanum. Will be any mirinum. Be a yabasabasa. Because we'll be in charge of Bonnie Infanto Hope, am I? And the old people be a one more aton son no more. What cost you a quite silly. Enka owo nimdie a ode beboa oman no waye kwen sani eye obi na etwa sasa na to hama no ni nana bi ni papa bi abusua num no woton sama ni pa bi num yin ebi wuwu ibrese so omu wuo ebi sai ohie hie bi ana nyame de punishment na to ho nti ekwa wodi obeton de didi awie no wawu na wasefo no na fe ya me asase ese wom hallelujah hallelujah nti waton bida na wajaya wo case eda ho o case wo court a
no matter what the situation, no. Nyame de bebo wa sefo no so apanese wo. Enti sai wi num ne sa ne ma na ekoso ni nyina no. Eye ne ya wo funu ma ya to ho. Ana nkwada ne ba, wo munim wo hwe. Kwada ne nko odwo, wo mpane ho asem, wo be hu prekope na adan kwa wensani. Meni muni pa bebre. Bia mi frase ye no. Meni ni pa bi bebi a metena na nsa wo ho. Meni ni pa bi sai, wo mo nom nsa nom wi ni ade manye bida. Ade ntira. Abusia no obi nkreti sa we no. E wo mu se. E wo se se me kokoye sa ade ye no. Amen. Me kwa me papa saida, papa na wanyi meno ni saida. Wamu abusiafu, wamu ni footballers. Echi wamu namusa. Ninu ya bakuwa okra, wamu, ninu ya nama wanyi na wamu namusa. Echi that means, it is not easy, say, misi suna saadi ya nebeti maede yin, afame. Echi saata me fada mfo, na wamu namusa, minti meno nante, ohumbo wame. Ezi ensana ene sawi ni kokai na ni panum no ane akoya mane kese ama oman no kwada no num wiya na na dwena sei wonum wiya no atwetio wonum wiya no atwesika enye kwada na eya mo awofo ye nananom a sa ebre no woton sa ton sa ne ema no a odi sei nipa no ana nyame ensei sa kwada no. Ezi se, o mame anase o pepe bi etonsa o ma o omono ba o mis trouble bebem koyenseni bebem. Hello, sa mate ni emeshele mono. Ezi se, yeshe adie biya eko soa ewe ni mfiti yasiye ananye sa. Ejuma bia ye mfrasi ya sana kwa yue ye. Nyesa uwa kwa dano na ufrasi ya numu nsa. But ayubi na echa saa kwa eno atu hodi ya mano. Iti si watowana, wano saim kwa ufwana ni ma. Ni ma mampu. Nye numu yi. Bia nuwa tiasi, ibisua nuwe u ni ma mema. Diyo numu jot, diyo numu yi, diyo numu koke. Na ebusiano asayi. The reason why they say, okraba kumbiara wo uton sano na ubuma no mane nomu ye. Amaniye tu se enipano, nyamedi sa amaniye no, ebe toso. If it's a babo say, dear obe se enipedwia no tieni yo, muni muse muni pedwia, muni muse nipa nenam hono, wa muni pedwia ni oyanko panso odayin. No nyankopa ho humtim ose se obi sei ni padua na why na sei ni padua wa ho ton samana nom no asei no onyame so no so be dey obesel. That is the word of God. Wa ho police say ni padua ye nyame honhom ensei no sei ni pa no gina ye me say wo dia enkan. Ube huse uu jiusika. Ni pabani ya bro. Ubiti mi buwa anuwa. Sabi wejani nai. Adi ntina nipa unyamea abone sene seso. Wechimie jina se. Uu jiwei. Sike wa hukwa mesaji. Metama unumne sei. Supe nipano. Nyamea faa honcha uda. Ube chie uu uma. Wase fono obetwe wona so if he say wase di obese ni padua no me say no ti sa oso beton sa na di ase obi ni padua ewurade be dan obi anka bi ewurade be dan obese o hallelujah se se obi a so da no afa ne ba o se se me ma o me ma. Me baba
ma baako wanu mu nsa wa sei me ba ba ma baako wanu mu wi ya wa sei me ba me mama koke e die ne ma ne ba sa. Go back to your family. If you have who see any more here, dear woman, I am trembling. I go. I am go. Eh? Faso. I am a moody nisano. Amen. Now I see. So we did the whole France. Sajua munia. Sajua mfua. Send the panu here. Ebe here no. Ninye nebe ba ho. We here. What do honko fra oma? Wunye ye da na wa o ton so e ye he eni eme wo ezi se obi ton sa bia petesi ba tinta tinta na ni pa sa ni e wibi anajo ahomache no mi ensa na obi asore fini fie woni di na obebbo punum ken ken ken ken. E de ba se ma meton sa na wetimi asora homa che no ahwenyame anim nipo nyankopa bo ne se ne se so na oni di ye na ade a ano odin se bibia ko ni pedua be se no na ahwenyame anim a no ajiniska na wabu na odi ama no onum wi a na odan ne niko na wo wasa koda ose di obe se ni pedia no meso mese no. Hallelujah. Hallelujah. Adenti na onyame se obi ton samu obi nom se ya otwe nipa na so na nipa na okon nom ye no mfa so hwe ne mfa ma no. The reason why ni se so she ekwanya nyame fa so bo nipa o se mabo nipa sa mesa so ne mesuban so nyaza na oga e ezi sadi etie no sane o yankopon tie ade a ebo ebura wo ene o yankopon tem eye bone apart from bone akwan ana bone no yadwene yensusuye ye bibia no aye papa bia no ene nyame de no eye pe seri etie ne saa no yankopon tie na hese wo wakosto wakota dia ne bo den na odi abesi u dem na saa de no wakoma wo ho na obi afa saa de no no wa sey no sey na ho be yo ah ni fa no be jano u be jano sanete e ti ni pe biera wa sa si so no sa wo he mi atie o ho wo mfa so ma Kristo ni pe bia nyame ni ko ho 100% eno nti na tie ni ye pa enframe e home e no wan fa sika bia ntoso se se mede enframa ne ba mo betue se the reason why say nipa was asisu nyina babu se ye ye awurade dia enti odo nipa mane broso na ni ku nipa ho ifi se nipa ne eye ne su nipa ne na me hu ne se nyame se na ote enye ne anka obi ehun se de nyame te. Ezi adie na mabɔ anansa me ba ma wo na wo sɛ me na wo so be sɛ na me nte ase ye ezi sɛ oti wo na wo se wo no onyankopɔn ɛnɔwa wo yɛ ɔtrofo ɔnɔwa ka wo nko a obetumi asi wo hwina no kwan ɛmframa ɛfa nyina wo nya bi no wa home ɔdɔ papa. Hallelujah. Me so ye de. De bia ho me mframa. Wa ju sika. Ezi se basa na. Ne se nipa no nom nsa no. Ne se o se ya. Na eye nyame ya se.
adenti no nipa wo fa saa kwan no se onua na se wo se no no wadwe nya sa wo se ndia jiska sika na ode je nso a okra na wo se no so ne bo odin sin se sika no because nipa kra wonti mfa sika nto adenti na wo di sika ese no na nyame de eho asotwe no ato wanim oni eto nsa de no no enti enne no gana ha no ye woni pa bebre wo ha wo mu num koke ni wi ni ade a wo num wi ana na adwena sei no atwete no okoye bone nyo no a ne na na bi na ye no otwa asane to hoto abusuam go ye wo busia bi wo wo mu a emu ni pa nyira ya kwawe nsafo aso me ka me bo a emu ni pa e ma ne meme nyina ube komu no na nipa wo mu na na bi ase wo mu no ene nyamede sa sanse na to obusu ya no so